0: dong, tabangi ko dong, agay. Naunsa man ka? Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
1: Ana!
2: Yeah. Oh.

0: Hoy, iyo yaman daw ako kang photographer na iyan.
1: Nga ka, Ma'am B.
0: Kansarong al daw bagani, nagpa-Kodak si tata mo nin bonggang-bongga.
1: Oh, anong makauyam duman?
0: Ay, uyukin mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
1: Oh, bongga talaga.
0: Pagkatapos ni inuyaman ako, takang na-develop, nagkukod-kod na ako kinyag.

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: Ah, o sa may naadin hadoy?
0: Nai GRO, na po'y CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko anak. Pero CJ, o sa manang CJ? Mao ba nang ginatawag nga call girl?
0: Dili, Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Patamay! Ah!

0: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
1: Miss, ano kang taon mo?
2: Ang Inday bala?
1: Anong Inday man? Do wala man ko nakabati.
2: Ang Inday bala ang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: 헨다!
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Babakal! Babakal Ice!
3: Ano nga ice baklon mo, how?
2: Ang wala ga katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.

0: Bay, samok yung kay ka, bay. Sige lang kang katawa diya. Sige ka lang, haha. Maglagot siya ko karon, haha, mapug ka ba? Hahalukan takan.
1: Ana!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, umo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kanor!
0: Why, Tot? Woo! Lahi na po niya mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Woo! Nila may kaila na amigo pa yung kayo, eh. Pating galantihan ang dawana. Kinahangkay ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pag-inpulutan. Napadyong kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, matripan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Medyo ko kailan ang tawhana na. Kay Sarah yung may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang mo sabay ginom kay lahi og trip. Di, yun may close ang tawhana na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo itong giingonin mo nga? Kaila ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauna kaila ni Sano Chip O. Si Mang Kanor.
0: O say, kaila. Pataka niyo kong puto.
2: Adi!
0: Pataka kong pasangil. Chief, pwede kong kailanan inyong giingog sa no. Ayaw ko ninyong pasangil na kay Demi Close, ana. Dapat muli na kong buhol.

0: Paminaw bitaw na ako dong kay dagat ka dong ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, uy. Nagkalawom. Manggo na nga akong gugma diya kanimo. Ay, iya. Ana!
2: Subo na ng subo!
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali.
2: More sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugna o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre baliling. Para makarelax na dire. Mabitaw na nanaw tagsine.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro nila mi ni salida, mong kanor.
0: Sige lang baliling. Pagkauban ko rin mo, mula miiran ang salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala mong kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa. Pero kita ra may tao diri.
0: Bawo gani akong gituyo baliling para masulot ika. Para pabor ka isto.
2: Ang kanor, gitug na ko ay.
0: Mau ba? Madali diri. Bukutan tika sa kong mainit nga bukton. Dali agbayan tika niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan eh. Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon niya mong kanor. Eh, kisa man nag-igham dira.
0: Di man takakonsentrate, ani. Hoy, sabakay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Panabay, akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagyot kay kauban.
0: Ah, darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog day, ha? Pangkukon na mong duha, ha?
4: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali. More sa tanghali.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
0: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
1: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck mana?
0: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10-miler.
2: Ana.
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: sing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ng presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: Hiling ito, bangay sa taas. May, sa top floor.
1: Sisa ka rin ito sa ano?
0: Pinext mo na sa libre.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ning luto amo ang pansit, oh.
3: Okay, miss.
2: Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
4: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo ah?
5: Hey, unsay ako ah, madam. Ikaw ako ah.
2: Ikaw gyud, Mang Kanor. Jamming gyud kay ka ba? Oh, unsa man ang imo ang gustong sudan?
5: Wa ko lain gustong sudanon kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang naing customer, oh?
5: Ah, sige. Tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaisuka, oh, para sa imong lumpia.
5: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, anak, Mang Kanor?
5: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-ana ba?
6: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
6: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
5: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni.
6: Okay, taka. Binuangi akong uyab, ha?
5: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka ng imong uyab. Kaya pa ka nabot ni Ray. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isog pa yun. Astig pa yun.
6: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinin mo isa-usa o imong lumpia. Kasabot ka.
5: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
6: Unsa man, di ka mo sausaw?
5: Ah, oh, sausaw lang? Tungabon pa na ko ni sukang halang kayo, boss. Ay, Katawa ka, boss, na nga tungaba po ni...
6: Makaraw, balik din eh!
5: Umirot, halang na kay suka. Tapang!
7: Papadighay ka sa sarap!
8: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
7: Dahil ang saya...

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도 뭘
0: 구글도 뭘
4: Huwag ka hingi ng tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?

Come, have fun and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan taga lumapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages pa nga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Magpuyo, ragudiha, kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trilling. Hinihinay ko kamang tri... Di na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na gina, nangandam na gina daan. Bisa ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakmaganda ka rin sa anak. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na, gapon. Alukan ako yung liog, anak. Pagkahumote niya mo, darling, mabisbisa na gina akong yutang gauga, darling. Ako si Masimaso niyang tiil. Ali, kikaliskis namang batiis na yung akong darling. Ikapon ako yung bukton, bi. Yat-yat namang yung bukton akong darling. Tugay-tugay na ganyan ko makahikap sa akong darling. Pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man day na, ba?
3: Daan pala gigyod ko, nadyong kay pagnanasa sa kuwa ba? Niya,
2: Dili ma, oy. Pauga ni gihikap, tika. Kaya gusto na kong haplasan, tika. Kaya hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha, mau ba? Patik-atik pa din ka? Dali-dili, dayuno na lang nato niya.
2: Ma, ayaw ma. Dali. Ayaw.

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Maridili, nata ta may langaw ining lomi.
1: Nata, sir, bako masiram?
0: Aw, masiram, kundi may langaw.
1: Adi, ikangani palang sir siniraman. Sulangaw, maingo.

0: Kanon!
1: Bumabirada! Tatlong pa sa okra!
2: Si Mang Kanon!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
2: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
3: Dana dugo na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Isun na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting daluan niya ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan eh, tama-tama yun eh. Inahinay ko rin po-po-o na aron di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pating daluka ganyan mong mangga. Makabalos sa dyan ko ni mong ron.
4: Hoy, Kanon!
3: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
4: Ay, nasa! Patuko-tuko ka pa? Pintikon na hindi ka muna aga!
3: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
4: Muna aga o papreso na ka!
3: Tingin mo nalang ang dami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na gini, ay. Tabangan lang tingin ka, kumpadre. Aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
4: Di ka mo daog, ha? Pinti ko na ka. Adiya.
3: Ayaw. Agay. Pulong ko.
5: More hits, more fun, back to back.
6: Swak na swak.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: Matay pre, hubog naman ta pre.
1: Oh, kaya ngon man ka, hubog naman ka ron. Di ba ko hubog eh? Takara man ka.
0: Tanaw na ko sa mga balay pre, nang lakaw naman eh pre.
1: Tood man ka naro, baktas naman yung mga balay. Sa may mayo ni man ka naro.
0: Mayo ani pre, hulataw na lang natin mo hagi ang atong balay.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: wala nang sasaya pa.
1: Pag fully loaded, ang kasama.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡도
0: 뭘! 구곡도 뭘!
4: 이카오 바시 안티? 이카오 나카시 안티니 티복 낭 푸수코!
2: 구곡도 뭘!
5: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: sinuto pitbull nga idyo kung dako-dako kung nakahigot sa gwa man.
1: Akong to pre ngaw.
0: Ah, ang pitbull mo tong dako. Ah, ginpatray ito sang bisaya kong nga idyo. What so? Gakaya-kaya na idyo mo. Ah, di na tuguro kasalbar ang pitbull mo pre.
1: Ah, hindi ko na yan magbati, pre. Ayan mo itong batang idyo sing pitbull ko.
0: Ah, mugle, pre. Tingala ko man kay. At yato ho, pitbull mo. Nabukog siya sang ginkaon niyang idyo ko nga bisaya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Lahat ng gusto
4: or sa hapon na
5: lahat ng order mo
3: back to back dito.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Mabait lang ako tingnan. Sa English, I'm just good looking.
2: Right.
3: Cool down ka muna.
4: We're sa hapon na.
5: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Agto sa balay. Inom ta.
3: Yes, Mang Kanor. Kay, grabe mo gasto ni mabangka ni kay pikando niya pitaka sa sweldo, Mang Kanor. Mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlo ka sa darling mong Kanor!

0: Hello? Hello, darling?
1: Kenar, asa man ka?
0: Ah.
1: Wala ka milaan?
0: Wala, darling. Nara ko dere sa balay.
1: Sigurado ka? Kung naa ka din ha, pag-picture dabi nga naka sa kusina. Ipadala dayon, dali.
0: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa man nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dayon.
0: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Naralagay ko din sa balay.
1: Ah, dili pa ako kumbinsido. Pag-selfie nga gigakos ni mong washing machine. Karon dayon, isend dayon.
0: Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisend na ako. Naralagay ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag-selfie nga gigakos ni mong ref. Karon dayon, isend dayon.
0: Oh, dira, darling. Kapuyan yung trabaho. Oh, dira. Oh, send na. Naralagay ko din sa balay.
1: Aw, oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Makanor. Dugaya ba niyo abot? Uy, ganiya rin may nagpa-abot sa iyo, ba?
3: Maagyan.
2: Suna.
4: Maprindag ang mga appliance. Lukdo-lukdo malagi ka na.
2: Usa wala, Mangkanor. Maglipat bahay na ka.
0: Sabo kay kung asawa mo na ginala na ko ni para na ko ibigin siya. Tabangi kong arsa ninyo ni Pauli sa balay, ha?
5: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: more sa hapon.
1: Kanor, unsay in English sa saging?
2: Ambot, ma'am, wako kabalo.
1: Unsa? Saging lang, wako kabalo sa in English? Bunalan ta kakaran.
2: Ayaw lagi, ma'am, ba? Na, na.
1: Very good.
2: Wako may...
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: Turn your radio up.
4: You are listening to
5: Mix of Rock.

0: Hugot more!
1: Oh, miss. Urong ka pa para may makaupo pa.
2: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa. Eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
3: Hugot that more.
4: Mix of rock.

0: Dondon, garo ka permintiga haga dun. Permina!
1: Mix of Rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Bay, 5 seconds na lang, Bay.
3: Bay, absurd na ni Bay.
2: Namang 2 points ang kalaban.
3: Saan man na ito ni?
4: Absurd na ni, absurd na ni.
2: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
3: Let's go, let's go.
2: Oh, sige, let's go, team.
4: 1, 2, 3, 4!
2: Oh, boys, timani ito itong set play, ha? Timani, Jude. Go, go!
5: Tisha, ikaw ang coach, Bay.
2: Oh, ako lagi, Mang Kanon.
5: Nah. Kung sa manay mong setback yung tanaw ko, wana pildi na mo ane. Pagkabanga, yun yung mga coach. Huwag makanikonsultas ko, ha? Ako, coach ko kanya sa mga varsity akong ipang coach dyan. Permanente champion ang among team. Ingunan ako ka kuya mga coach. Nagpatudlong takan ako.
2: Mauba, Mang Kanor. Kining, sa ilo ako, ha? Kining, mo na maguto among na plano, good?
5: Wala, di yun mo kadaw ganay mong plano. Pildi na yun mo.
4: Masa ba, gito na kayo, Parbay?
2: Oh, hindi mo na.
4: Yeah,
2: itinarin
4: ako!
2: Shot lang one time! Shot! Shot!
4: Shot!
2: Champion na team! Champion na! Yeah!
5: Oy, congrats, bay! Congrats! Tama juga itong isundong di mo sa kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay! Galing kay kakay mong isundong ang akong plano.
2: Mag-celebrate ta! Mag-inom ta! Mga onta!
4: Yes!
5: Kana! Oh, asa man ta, asa man ta. Hindi mo sampaw ka. O, kapag ko'y panihapon ba?

0: ang budgi ada mo pila nga bayang gaya nga ka itonggit sa ako ni tonggit ko ako hindi gilang po mo rin na lang kuya
1: be uy hala nag brown out girl din ka na girl
0: ahay ah arigin ako sa tubang mo
1: ah ara ka dagali tsak togin mo yung gali sila day
2: ngi puwerte
3: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More Sagabix.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Ikanoy, pag bumiragsakang ani seksa mo, lingawan mo na naakita ka!
2: Iyo po, ma.
3: Sunod na aldaw.
1: O niya, Nim. Kumusta sa eksa mo?
2: Who you?
4: Bakla!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Bes, lugay ka na drama. Hindi ka maaking sa mga paasa. Sa trot lang, hindi mala, nag-assume ka.
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Di suray ginahoy. Mura kong mamatay.
2: Ana!

0: Love. Love, liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani sa balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Bawari ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod ah?
1: Ikaw ya ay wala upod pero ako yung may ara.
0: Abaw. Perte.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Bubblegum ka pa?
5: Ay, bakit?
4: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh.
6: Hugot pa more!

0: Bro. Mamumuhin na sang ano, sang effort? Effort? Oh, effort.
1: Effort. Effort. Just good Lord. Such a disgrace to our friendship, 'di ba?
0: Ano mininga na ako?
1: Effort.
0: Ano?
1: Ang ginalandigan sang F lane.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Pre, kumusta?
2: Ari, pre. Tulo tambay di, oh.
1: May ubra ka sa bong, pre?
2: Oh, ay, pre. Tulo tambay ka, ni. Bukita mo na kita di kakaloobluan. Bata kasi, bago lang ko ito palodo, oh.
1: Nga, tali, pre. Mapaupoy ko tani, pre. Sige mo sa Red Cross.
2: Ah, mapa Red Cross ka?
1: Oo, pre.
2: Ano problema? Dada ka pa sa Red Cross,
1: ha? Blood. Ano na? Blood. Ano na, gani?
2: Ano?
1: Blood type test. Ano
2: blood type. Blood testing, ah, guru,
1: blood,
2: pre.
1: Oo, blood testing, pre.
2: Ate, may problema. Ato tambay, nakapaload naman ko ito. Nagsulod naman din ako nga lodo. Ate, updata ka sa Red Cross. Mapa-blood test, ha?
1: Mm-hmm.
2: Ano ka, pretty? Mapa-blood test ka man imo, ha?
1: Mapa-blood test ko, pre. Para mabalaan mo nga type na ka.
3: Haba, Oberte.
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only ring out plays more. More. Suck a big.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butang idaan or saguli daan og tubig na bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo na ko. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subuka gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Mapabukal akong tubig. Huwag ba na'y agas din eh? Ah, magkabusa ko dito sa balon para isagol na ko din eh.
2: Nanimaho na dyan kong kaslum. Ay, ni kinahalang makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na, pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag din nga liagas. Ay, pwede na ni maligo na ko. Ani,
0: Padamay, ang akong ugangan.

0: Ay, ma!
1: Kaya, dala ko sa ospital. Nangapak nila ako ang pani.
0: Kaya magbisay ang manok eh. Kaila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalarot naman ay mong buhok, ma.
1: Akong pilok. Para ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibalit sa'yo mong papa mo na nagbigote. Kahit yung kagpalit ka, huwag ang anak ang ibisaglapuan. Tingnan mo, ma.

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay, matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision. Addition Subtraction Subdivision. Isa ka primera klase nga subdivision, Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede, dahil there's more. More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte ng mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
2: Ha? Manok? Naaman.
1: Pwede mo luluman ako nga itlog?
2: Ew! Yuck! Nanukay mo, yaka bastos, ah!
1: Oh! Nanuka! Itlog sa manok ko raon sa kadusina! Te, naglupad na lang manok ko kay!
3: Abaw! Puwerte!

0: Hoy, pre, yaw sa baka pre, gahilak man ka.
1: Gusto na ko mag-ikog, Mangkanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilo sa ilagaw. Imna.
1: Ano yan? Nausap man akong tiyan, Mangkanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Ano ba? Kung sabi mo ginom? Ay, purgas ka ba yun man eh?
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Sa sunod sa isa ka museum,
2: tawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
1: Miss, hindi na painting. Espiho ina, miss. Espiho.
3: Abaw! Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Kung si Sayo maurag digdib, paano ka sana ta makisaksakan ako? Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahil pa kami nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sa konsilyo pa daw, makisaksakan pa! Puro pundo na, uli na, Noy, uli na.
2: Aho-aho pala na di.
1: Wait lang. Sa konsilyo pa daw.
3: M.O.R. For life. Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R., there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor!
0: Ay, tara!
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay mo na.
0: Ah, kade. Muna'y gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
2: Oo ba? Unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuhan siya, kanyang Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayon na! Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miraculin dyan. Gwapo ba si Paring Toro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong tang tinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood.
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood.
0: Oh, makaklagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibo d'yo kong traidoron pa rin turo. Bisag mo na nang natagakagdurian akong darling. Mahal ko na ang akong darling.
2: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Makakondo kay kang turuha ka. Ibo d'yo na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Maganor!

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Good morning, class. Class, may ara kita babang kutanon. Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
2: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Tamo kami, barikos, ma'am.
1: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
2: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am.
1: Ayabaw! Pwede!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: lagare may ngipin. Ikaw.
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mabakal!
1: Ano ito?
0: Ayaw tabi ka mo bagong gum?
1: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
2: Sunod na aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano?
0: Bakal ako bagong gum!
1: Ata lang wala nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-anap ka pa saan, babalilon ko na ika.
2: Asin sa ropang aldaw.
0: Mabakal!
1: Ano na naman si Ma?
0: Ayaw tabi ka mo, Badil!
1: Oh, wala, wala, wala.
0: Aw, di. Pabakalagod ako bagong gam.
3: M.O.R. For life!
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sagabi
5: is on M.O.R. More sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor, kamusta man imong trabaho?
3: Ay, yes, darling. Lingaw kami sa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay hinatagan sa buha, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
3: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinti, tubig. Mubayad pa tagrinta sa balay, pang tuition pa si mohang anak, pang gastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do? Nganong kulang imo hasil do, kanar?
3: Darling, ba't din ni nang tarsing? Ba't din niya karon? Nang invite us to, ah?
1: Asay mo ang sweldo!
3: Ah, darling, nakasakay ko itong bagong bus na TV. Pag kanindot na, pag yung CR sa sulod. Ako gibunyagan, oy!
1: Ang sweldo, asa!
3: Kamalo ka, darling. Grabe lang pag-antos tungkol sa ilinyo. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa naging mo sweldo!
3: Karoon pa ko kamati ko, darling. Humukman niya kaya itong sopa. Karaming matulog. Matulog na ko, aniya.
1: Atik-atik, pagyugtaha, asay mong silta!
3: Kalami, malikong tagat nun. Tayo na sa beach!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Janginichon!
1: Kompleto sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, nagapalista ka man di Choy sa watchlist, Choy?
3: Ano? Watchlist? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo, haw?
2: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa amon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotso-kotso sa akon.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Pabili naman ako ng electric fan. Yung steady lang. At hindi lilingon sa iba.
5: Hugot pa more!
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maride!
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
3: Easy. Take it slow.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag... Have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Oh, nata, ta may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, binugnot ko. Auta, binuldyak ako.
0: Alinyanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Pagala ako kaya, mas mo niya narang sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M-O-R for life.
3: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Pre. Grabe kadyang idoko mo. Kadagay ah. Siyang galuto sang pamahaw para sa akon mo.
1: Nabalaan ko?
0: Ha? Nabalaan mo, preo?
1: Ah, tigigin sa gida ko, pre, sang ido ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: M.O.R. Ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on M.O.R. My Only Radio.

0: Manager!
1: Oh!
0: Manager!
1: Oh, kumusta?
0: Di ko man baga nairaya ding preno sa jeep mo?
1: Ha? Huh? Napadukan!
0: Kinisigan ko na sana baga subusina. Happy trip na sana, manager!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
4: These

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Kuya Bayad, isa lang?
5: Ano to? Isa lang?
4: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?
6: Who got that more?
7: You're listening to MOR, my only radio.
8: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
9: Wow, thank you ma'am.
10: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
8: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa MOR.
11: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
8: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Kinagahambal sa akon, gahanda silang mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.
5: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
6: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamera, "Sir, dito mo nahaboy sa inyo balay. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Dung, ganina rin yung guwani dung bakong nilo dung ba? Kapoy yun siguro ni Baratuhon, oy. Oh, nga naman ay, ambot ani akong rilo nga. Muundang man din ang oras basta kauban taka. Ay!
1: Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kapoy, aning panran, eh! Uhaw na kay kuha na ko tubig! Sa magkuhan ni mga itag-tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Okay kayong 10K girl, no?
2: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sila 5K lang tamudagan din.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo guwapo ba?
2: Ay, 1,000. Wala na siya kay point girl. Uy, tara, tutagal mo kayo ng mga kekero dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Ganon ka. Lips to lip, punti ka. Kay pura namin ng lips to lip sa chika babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Ah, panamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Panamay. Imuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagpugon ako din. Ew, kaloon.
4: Ilisi ko na kong tubig. Ilisi na!
2: Wa naman ko'y kailisan ni Yotz. Kay wa na may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: 고고!
1: 고고!
0: 고고!
2: 고고!
0: 고고!
1: 고고! 고고!
3: 'Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
4: Who got that more?
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am.
8: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: tay. May tamaho ko sa kusina, ta.
1: Shish! Sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang, eh.
1: Jesus! Sagi ka man, imo yung ambal ng may tamaho. Hindi niya matuod. Wala sang tamaho.
2: Mayo pagroto, nga. Hindi ko anay sa kusina, ha? Kay may inom lang ko tubig.
0: Abaw! Puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo, ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: देखो जून 12
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: sumagdaman.
1: Easy.
0: Oh, di ba?
1: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
0: Ayos na, sir. Ingat kayo.
2: Ang labo naman, oh.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagod mo laing mabuhat! Buntag o to hapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisa magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhay sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha, sulti ko, kinsay nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison ko na kong wait, anak.
3: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinood biya to kung i-chismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upo dahil ka ng istorya nila.
3: Day, nadunggan talaga na akin, day. Nga, paputlan talaga ka ng dila at abisan na imong wait, day.
1: Sa? Putlan ko na imong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalokumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay yung kasismosa. Kalaming ipako, ganyan mga bayanan eh.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
2: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat."
1: Pow! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: มาpipaapon ka tabi sa school?
1: Ano? Ba't ako pipaapon sa school? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo kung ano-ano magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata, ito na naman!
0: Bakobal ako, ika ang pipaapon.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
1: Nice, nice. Ako talaga?
2: Nice.
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
2: My only radio. Ready, set, roar!
4: My only radio.
5: Table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kalamitin palikos dagat na binagdagang kay mga hinamis ng mga talanahon. Napalpahay mo ha, patanamis. Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala muglo in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wampak na tapang! Tapang! Tengok kembali mula ko. Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Tengok kembali mula ko.
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanak ka. Kita kang nanay na lumos. Tapang! Tapang!
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Ang baka na ako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako ka siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko pumata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong mouth-to-mouth resuscitation.
2: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! Mouth-to-mouth ko na lang ni siya aran maulian.
0: Uy, nanagin na akong ipaabot. Mouth-to-mouth din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
3: Malapit na. Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imauto-mauta ka.
0: Pandamay! Ang angat! Okay ko ba? Okay na ko! Okay na ko! Okay na ko!
3: Okay! Okay, okay na! Di ba nalumos ka? Mau nang imauto-mauta ka? Dali rin!
0: Okay ko ba? Okay, baba! Nakain na mo ganito ba? Okay, baba! Okay, baba!

0: Ready, Set, More.
1: 5 to 7 a.m. Lunes hanggang Sabado sa M.O.R.
0: Ready, Set, More.
1: My only radio.
2: Wake up!
3: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inahan mo pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Bisan mag-inahan mo, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pro kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yan, kaya po niya langga yan.
4: Wow, how sweet naman. Di kagabi, yung text na kakamakadong ka sa balay, wala ka nagkaduhaw.
3: Ah, ay, ano, bi kagabi, kay gaturo talit, hiyabi mo.
4: Puwerte!
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang

0: Tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
1: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
0: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Hugot
1: for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sagurong tanaka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?

0: dong. Paminaw na ako dong, murag yung gagkanan dulaan nga yoyo dong ba? Yung ano man, kay bisag kung samit na kong labay dong, gabalik manggiapong kasakong kasing-kasing. Ay!
1: Ah, ya! Ana!